Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe ku mi ke a o na na langa me a mai ko e ki Wilco Limited io he ku mau fa ha ku fa to ia to be yo no fa ka to ho mo nga he na na langa ai ku mau ma to ia ku mea wa e mi si pla yu ti ha di flex ku ka mea me mi la uri uri tanga si ma papa i sa si ke ke e sa i luva mo la i luva ma ta pa ke tu a mo lo to na na ke wi la na na ke nga u fa pala ma pe ko ha pe na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau frata o dai be forget ni bamba vari be me nga ka ta ko ni to looks mizin ma chief plus o wa nga lo mau nga mi sini pamwai mi sini cheno reita mi sini he sima mi sini kini mi sini ko si teke mi sini tutu o kau te ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni e e ko ni e kala si keke be fo ki ke ta wi e kala si keke e tu u e horisi ni te bire ni foriki manga ko lo a keke ke ke to mo fi di bamai pe me wo ko Wilco, Wilco.

Me loto Denmarki kotaha ngai fonga raka wa loto. Ka muslimi loto Lestrup Denmark pe au kuna fai e tonga koi ni. I fonua kuna popo ye a Israeli. Pe o Denmark u ka kuna tolo e breanga u kai ke na tari e fotuha fonua o ui ko Palestine. Ka kuna kau he loto ke whakafoki ki na tolo ke hona utakita fonua. E nau hao mi ai kene mihe sio ko ia o ke he mei he sio ko ia Spaini, Norue, Franse, kai peki, Ireland. O nga roto ke fotua pure anga ui ko Palestine. O inga tape e nga mao e tawa taina ke wha o nga roto ka unau to e mau mau e nga e koloa e fonua. Peke mole e tawa taina e kakai toton ko ia o e fonua I he mana wahae he ka uraka whakaha ha ko e ni. Me seina e bego mo u ka kristiani seina ko mo u be tu I mo o fa mon ge o tua ko la ta na nga hi fale lotu ko langa ia lot fonua I lot fonua ga la ta ha ge nga e ria e pitu mo nga ia o mama o me nga hi lotu kolo ko ga ga tu ma rohi o fa bo bu ge to ni manoa ge hono no miliona ka kristiani seina o fa ta be mo ka misnari ko na hu fa buri puri e fra we ve ki seina e nga jas ke ke Pego asi, papasi, seina halao ke whakangofua e lot kalisiane I nau punua. Ka kouboau ke fou I ngahi lao. O nau fou, ke kau ai hono ngau ea ke ngahi toi tapu ko nau liu pe au pehe au pito ia. Pe au kehe au pito ia mihe whalea I toi tapu ae kalisiane. O taofi mono malangai hamea au pekau aki pe mai tau ataina ki he whiri, ke mea kouboau ke ke whakatatau. Ho malanga mo ngai lao ki pehe ki he polisia preanga. Ke toko nia e ngai... Ke toko nia e ka kai ke nao talonga fua mo mui mui o I kai hanao toi whiri. Ke ngai tau mua ngā ue taki o I fonua. Ko ngai toi tapu... Ko I huu tai wha lao ki loto siaina. Ni whengawa ki pehe kau karitane mo ni ihe kau mau mawhai. O unau karitane pe au I kai ilo I hongi koi pon ngā kastomu. Moi polisi ko ngā hi whanua eni ni tau pehe o nau tae lo tū ko nau mao e ki nau tolo e whahinga tui ne to tonu ke mao e ngā hi whanua ko eni tau tupu hake ai moi tui wha karistiani. Ko owa he hong fulu minio nā e kau karistiani ko tāmate I saina kai kai ki fie mui mui ki hilao ai pureanga ka ku kei tupulaki ho nau tokolahi ki olunga pako North Korea pako Korea Korea Tonga o tokolahi ange nau kau karisiane I tokolahi o I Pasifiki katoa. Neongo hono tautea mate ka mau koe o kuki karisiane, koe haa kuki pehea I Tonga I aoni. Ukai ki kei wale lo I beka I toe, I kai imo I whakohinga I lo tuhe aoni. Ko fea si isi aina kuna utangi ke nau mau ai whainga maarie o kuta mau. Ko riu foki e manuao Abraham Lincoln ni e ki he ikare. Ko pasi I he pentakoni ke whapoki mai e manuao Abraham Lincoln. Lincoln pe me he pututai arepe a ka e whawhitongi atu a e manuao George Washington. Ko tupene whawhitongi koni me he teo tāna kita. A toko fitu e kau sotia I he Abraham Lincoln. Ko e fuloaloa e nau taimi I he wahanoa. Pe kuna wanga mahini a ke mahina pe hiwa. Pena foki ke Amerika ke ne report foki nga yongongo yemi nga I ponua ke ha ke loto loto. Na e mate ko toa e toa fitu ko ni he nau puna ki tahi. Ka ko whawhahala ki e ni mehe pre anga Amerika. O mahino mai o kunau ke imo ui ko toa pe hiri ya hano whahau fi ki nau tolu. O kumahino a bito pe ne ongo ko sotia Amerika ka utak tahi ai pe nau ngai tui. Whakafoi tui tui pe mahino koe kau tui eni ki he pāti a Obama. Me hange ko ia ko tuku mai e he kea nono kune take tau I he ake roto roto ko Brad Cooper. Ko pau ke whai hana pato ngai eni ihi koe ni. Ko e ngatanga pe ia e tau ngongo ki he Josephine. Wai pe amanaki me whatawangi utau mau hai whaprirei talamanu atu. I e tongo toa pe, tau tōku tau mui mui e ngongo ai whareni. I anō tau te pito ki ngā e ngongo ko ia I he tau. Ka e koutui te tau tōku whirongaki mai tau ngongo I he wiki ka hau. Maro mō mea mai, ka mō mea.